yango poya mo yango poka na ebe me ba waya de eza ngara waya maya so ya enfema pobi kula ama ya foya ho so yo no anko bonzan do hana mama na se na so na duma da kwa so when Jesus Christ na ma men sro ela za de dinsi abra fo so ya so je o ma huma e ata mo ama so mo ne so abe fo amra me chai me wura de masia mo nda mama mo kwa huma e siapa cha siapa insya Allah bro na anti na nimi chao enya mima wa daya su emra mse Isaac daya su ba muno mima wa

Adinkonimo Abenina. Oh Jesus. Oh hallelujah. La brekaya baba me. Tura ne chira sa Abraham chai. Na wonyame mankonim di ayane di. Ana fo a wutia me na dai. Sa wonya bre amma wiade a. Wonya bre wo mpai bomu atoye wiade a. Ai. So wonya bre. I wonya asie nya.